your English go borang kok nasona tam na ha ta so mo sal ni chi sa so mo ne chi man chang sa tai sa so ta gi drang kok mata ne kok naso thena tam an gen ye so mo ne si mang lot testing samar chi kumar ne gi drang kok na nak tam an gen skar pa han ching lot testing samar ne gi drang kok nam chena gi drang ya ha ya chuk song ko man gen ma ba no ba aro chi le dung na mai na ye gi drang kok da on ching nang na

Nasima profile rabara gi drang khok na sunak ta man ha ro gi drang sa sima na don so man raba gi drang khok mata ne sumai ram bayan bu na ha ta uchi ni kola chuni atham ne ge thama ji me khro pona sima jale station ata pa be per tin program na khok na sun baksa ap sa station ata pa hindi aro english ko rang khok na ta sumai ram khna sunak ta man gen yana kashwani tura

0: simang hepilason marak aru nidol ni khasrok pe e solar mathelani gitang ko khnang na mana ha mangapan program ko daw dak dak sani jamano khna sus khana man gen yana khaswani thura
1: ungge jang dung dung ani ko gupat na be hiv yarang chi batruk na amja apsan cha rmani chi phaikhana damsan jakhalani chi apsan bara ko jakhal dmani ba sakabun ko dang thapani chi khakhe ko wera bo khenna be aro sagwa mande ko michina be songsala dong ba sakhan tenan chinga kha dungani ko aro nal jo pani ko na jothon khainga nang ni sekon bakki ba testing center ona riangi hiv ko porika khaini bo aro thalbate wera na gata national toll free hiv aro sti ni helpline number 70 khusni ona kol kha bo ba breakfreeindia.org website na napanginibo.
0: Yan akaswani tura sumoy daw at hamni do kalachi ba jo ha daw na simang NEP program ko kina so naman gen dahil at hamni NEP program mo skanga pa na simang Joseph Sangmani segment at krang ni dengtang dengtang ganas na nirang ni gaman thari gapa documentary feature ko aganat skani ko kina so naman gen.
2: Radam sana many tukpa singpa aru ganat nani takar kani aru achuan bini takpe walang kor pungi rakhiani bidungo na men mungsungpong a Meghalaya state ara Indiani salgro salara modunga aru yano sungdung parangara mungsungbatte gi kitam jatrang a parangara garo khasi aru jentia a garo hilso sungdung pa manderang ko garo ba chak ne munga achkrangara antangdang ko maina chak ne munga ha Ukoded alana kungkung darangba na metalat kapadungja, andi ba haida brio pa atsko dongani gaman antang tangko atsik ane mga kon.
3: Garovits pa atsik asongara dao umiut pangigalai district ambutampo masapa guarangara west garovits, east garovits, aro south garovits unwa. Garovits pa atsik asongara damsa namini toi pa tungan tungsipi pa atsingbe pa burung oburum chirin chisip to uma
2: Aro pemari mat perlu rangan kepupa abri ni dia Tibet asongani riba ni agana. Aro askrang de Tibet to Burman jatoni yung ani ba agana. Askrang mara ke Tibet asongani da o dunging pa atsak asongana sukpa ha. Uko de na metal jaha. Andi ba atsak magtam pagtam rang ni agan rutung bani kok nani kita de. Guamang nambata janggi tangani cholang ko ame. Aru Jakatele Jangi Tangna Katjo Joe Ye Biapona Sukpa Hakon. Maina Tibetara na men's Bepa Abdi Ali Pa Aru na men Bobirana Kengini Pa Biapu Achim. Andiba Kavere na men Buma Aru Gameshwe Jangi Tangna na men Altubata. Andiba Atskrang the Odunging Pa Biapona Sukpanas Kang Bangadum Sukpa Rajarang the Kirkna Namaha Aru Nek Besa the Odunging Pa Biapona Sukpaha.
3: Atskrang the Cenderungan sekarang ni jauh semua banyak orang pemusu. Hanya cenderung untuk sa niang. Sekarang ni kalau dah orang ni gandeng cenderung apa ni ada ni ude. Anjing ni gana cenderung ni ramai main tentang bejo. Kemudian jauh ni kri kalau jangan kita mani kadang ni kri umai jo. Kalau entah apa jauh ni kri nampak te kalau itu nampak te hari tak jo.
2: Hai das kamu Tibet tu dongut mode. Namens nani gaman at skrang ba rup rup takapa kumil ni ganani rangkosa ganang yung chungkon hindi ba abriyo ni akabiyo na on bausa ding ani gaman gando lengti gane kumulong manglong dake dungay hakon ne chanchichip na matna wamang ni dinggapa baarang ko wamang ganna manjae galahakon ni at ching chanchichip na sa matna yaha
3: skrang ni chasongo de at skrang ba na chinani bumutchungja ba panggija ba kakosan wamang na nga Mia sarang gando ba gando makalu gana aru mitchkara gana ari kungko gana.
2: Gando, gando yang namen sunggapa barang ma, atskrang yako lengti neba agana. Dr. Milton S. Sangmani uni kitab History and Culture of the Garos sunggapa ni page retsasa sotpunga doko jana pa gata. Gando ni apala ba gupengara, instok pas ni mang ma, aru gru ba aru anyara, Fitok pas ni mang unga. Ganduara ramram barani ko tarik pang a. Andiba badiaba gandurang kode. Tengtang mancha kuchoto rupok ske taria. Gandu ko kankhariwa budu kai unon makhang aru kisang chi. Kisang isek peta sepa.

0: Yara sani weaving industry se mo.
1: Yara imameli weaving industry yung wacham.
0: Yara ya nokba dalbea aro ya lum nokoran tang tang kachir kama ma bani kuba tang kama nir kama.
1: Ah ya weaving ko nga loan rai mengna rka.
0: Nare kora loan rai tang kama kachir kama ma tang tangi tang kachir kama.
1: Ah tang tangi tang kaba dunga.
0: Bade department ko loan rai ha aro badita mang rai ha.
1: Aha, ya ko cardboard department ni ko loan raha. Nakke yang ya loan ko nga hazard sub school mana ha. Nakke yang wa loan rang ko ba nga chot pla ha. Ya ma chot ha nga wa loan rang ko nakke yang da o yang ni weaving ko aba chingate nakke yang ya ko da ona kengkeng ba. Anga ya weaving ko chalai ku nga.
0: Lumara bette ge dong ana nak ni weaving industry ra.
1: Ge bo ma dong ang da o de pet. Aro nga makangchi ra ketal ko thai dapna maksungani rang dong ku nga.
0: Nara kuantang tari tama ma tari gimun ko beriama.
1: Ah, matam ko tari ata nge mbang na matam ko de anga nuktango mystery rong ko rumbay mbang na tari ata.
0: Nani mystery ani yako lumi sa tari nara bata tangka koros ka ahan ara.
1: Gi sa u skang o de hazal birang ga ka ndi ba dao de ko hazal bungarang bat ke nok aro nge ko ready made ko ragen tsimu ngo ba dao ko hazal tsikang rang ga ke nga ha.
0: Yarang kora mai mga sumse yarang kora mai mga yarang kora.
1: Yan drum nga yano nge kalding ko skang ga pas string chingen doknas ka e yano string chinge sa zamanu yako dokna ga ta ba chingen
0: wa khora mai mga ya khora
1: ya ko ya dis le ya ko sle mga nge mga ya sle ni nga yan ras ko ni nga aro yarang ya ko mri ni aga na nge mga na aro yarang ko thar bua ni aga na nge kana doknas ka yano kalding rang ko string chingna ga ta nga nge yarang ko string ani zamanu sa yako dokna gata aba chingen
0: kalen kora mai singna skang mai rakchina nanga
1: skang pa ko char khani aga na wan gai sa khaga ka ya wan o kalden ko sring chingna ranga nakke sring ni mang na uno baita khungna sringna nangi nga chim una kri wan o wa sringna gata nanga
0: ya ga na ko singna skang dakke mi sup chingen ni ni mai ke dakchina nanga kalen to chinga tin ni

Yan akaswani tura dana simang dang dang dang hindi film ni kitang ko kna sona mangin dala thama na simang na alka yak nik ni ranga pa dang dang hindi kitang ko kama tangin skanga pa na simang na ekrista film ni kit ko kama tangenga kito ngenga mulakat.

Nasimang e Krista film ni mulakat ya git ko khna sona mana ha da na simang na bibi hote e si film ni git ko ka matangi ya gi dong nga me hu pan wali

kimo ka pabu dang thang dang thang nek nagani rang chin ase mangna biwi ho to ase film ni mehu panwali git ko ka matang na man jang ha dawna simangna jol jol tamana film ni git ko ka matang skanga gi dong enga sapke jage hue.

Simon, okay, ek nik ni rang ka pa ding thong na thong hinda film ni git rang ko khna so na da ma ni nga da na Simon na thalas film ni git ko ga ma dang skenga git ok nga baga ma jap bu mo bole

Nasi mangna ba kol grakchet ke pa hindi kisan bani program ko kamatani sumoy bo na ha tau dak dak sani jabano nasi mang Delhi station ni ko watat ke pa hindi ko borang ko wani chet ba jo khna sona man gen aro jol jol chet ponga ba jo English ko borang ko khna sona man gen yan akas wani thura

Ja, na ganz bani tula bun kami na simang di listis na ni wadat ka pawid para ti program ko kna so naman na ha so mo ida watam ni chikin kula chi unga ha aru dala tam na ching ni tari so gumen program rang ba ya non bun ha kna tam so inga pa sa kanti kan ching ni program unga ha ni na matelan bak sa wal nam jehin.

Anak as bani tura bun kami na simang di listis na ni wadat kapawid para ti program kuk na so naman na ha so mo ida watam ni chikin kula chiyo nga ha aru dalatam na ching ni tari so gumen program rang ba yanon bon ha knatam so inga pa sa kanti kong ching ni program mo ha ni na matelan bak sa wal nam jehin.